5:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling niyo na po, DJ Max right here at 107.1 at 107.9 Taps Radio. Real Radio! O, oh, diba? Kailangan mataas agad ang energy. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat, syempre. Muling apat na oras ang gugugulin natin sa ere, apat na oras ang inyong mga buhay, ang inyong ihatid ulit sa akin. Ayaw nga sabihing sasayangin, di ba? Kasi at kahit pa paano may matututunan naman, di ba? Meron nga ba? Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito, sa mga tahanan nila, sa mga sasakyan at sa kung saan-saan pa mga tambayan niya na kung saan comfortable kayo sa mga sandaling ito. Good morning po sa lahat ng mga tapsiyan parents natin, sa mga classmates po natin dyan. Sa lahat po ng mga faculty and staff, likewise sa ating mga campus administrators. Good morning, good morning, good morning! Good morning kala DJ No Name and Doc Mike. Kapatid na rin po kala Doc Reynald. Good morning dyan po sa may Palawan. Meron nga kagad sumasagot sa ating question of the day. Ano? Meron po tayong problema. Wala na naman ang ating text line sapagkat naiwan na naman ng inyong anong tawag dito? Naiwan na naman ng inyong lingkod yung telepono ko. Pasensya na po ha. Kaya kung may mga pabati kayo sa ating text line, may wanna send it muna sa ating official Facebook page na DJ Max. And speaking of Facebook page, do like and follow yung official Facebook pages po ng different campuses natin para maging updated and posted po kayo sa lahat ng mga announcements, activities, and whatnots. Follow nyo na po kung saan kayo mas affiliated ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Surojas, and Taps Solano Nueva Vizcaya. And mind you ladies and gentlemen, no? Tumatanggap na po ng early reservation ang Taps Stirling Campus. Ang ating question of the day sapagkat meron ng mga nangungulit sa ating TikTok live sa mga sandaling ere. Pagkakulit naman talaga, no? Si LJ, nakita ko kaninang umaga patawid dun sa may kanto nila. Di man ako...

Oh, no, grabe. Pa-shout out po kay Joey De La Cruz. Grabe, ang ganda niya. Ang ganda-ganda mo daw, Joey De La Cruz. September 5, 2026 po. Naku, may susuportahan din kasi ako sa paparating na DSPC dito sa City of Santiago. Pinunta ko sa Alicia sa sakyan ko, papakabit ng FMIC. Wow! Sana all may budget. So, anong kwento ng MMK ninyo? Anong title ng kwento mo sa MMK, mga kapatid? Yan po ang ating question of the day. A message from Sir Joselito Borja. Magandang umaga po ng Miyerkules, DJ Max. Pabadi po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Nakarehistro naman. Kaso nga lang, temporary plate, lost plate kasi, sir. Diba pag lost plate, dapat kumukuha ng affidavit of loss para yun ang papakita mo sa LTO? Pero may authorization and easy to rehistro sa LTO. Kasi mahirap eh, no? Pag na-lost plate yan, tagal rin minsan dumating nung bagong plaka. Anyway, speaking of mga sasakyan, yung mga dyan, yung mga private vehicles na umiiwas sa LTO gawa na hindi pa rehistrado, di ba? Kapag nasa marketplace kasi ako, nakalagay lagi doon, issue. Pambansang issue. Unregistered. Ba't hindi nyo kasi pinaparehistro? Ganun ka ba? There's some sa inyong magparehistro. Grabe naman yan. Nagsasakyan pa kayo. Sa puso ko, ikaw. Sa Gcash ko, wala. Yun ang title, LJ. Sa puso ko, ikaw. Sa Gcash ko, wala. Yan daw ang title ng kwento niya. Sa MMK. Kayo naman mga kapatid, anong kwento ng MMK ninyo? Anong title ng kwento nyo sa MMK yun pala? Yan po ang ating question of the day. Ako si Maria, tinurbo ni Bogart yung mga... Grabe naman! Back lang toe, ganun, sabi dito ni Kuya Richie. Dug ng lahi, sabi ni Marvin Duke. Ang wiwitin ng mga title ng kwento ninyo, ha? Anong na title ng kwento ninyo sa MMK, mga kapatid? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito po sa The Breakfast Show. Siyempre kasama niyo po ako, DJ Max. Till the hour of 12, nun po tayo magkakasama-sama. Apat na oras po muli ng inyong mga buhay ang inyong iahandog sa akin, di ba? Kala mo, isi kamatayan na umano ng ano. Sabi dito ni Kuya Chrysler, matigas dumulas, yun ang title. Parang hindi naman na kwento nyo yan eh. Parang hindi na buhay nyo yan, parang kakaiba na yan. Parang title sa PH. Matino din naman yung something na ano, na nakaka-touch ng puso, ganun. Kita mo Kuya Chrysler, na-notice ka pa ni Madam Tonyang sa ating live. Hello there, Madam Tonyang. Dala ko po yung mga pabango ni Madam Tonyang. I-flex ko po yan. Kaya nga po, Viva Max naman yung ano, yung kwentuhan ni Kuya Chrysler. Congrats kay Vincent Avillanos na pumasa sa R-Cream. Congratulations po sa lahat ng mga registered criminologists natin. Yung mga kapapasa lamang po ng cream board exam, di ba? Criminologist Licensure Board Examination. Basta yun, R-Cream. Registered Criminologist na sila. Congratulations po sa inyong lahat, mga kapatida. Hello there, Madam Tonyang. Sabi ni Kuya Chrysler dito. Ang tirador ng kaning lamig, sabi ni Sasori. Yan ang title ng kwento ng kanyang buhay. Ang tirador ng kaning lamig. Pwede, ganda yan, nasa Sasori. Ang tirador ng kaning lamig. Likod na masakit, sabi dito ni Pizarro, CJ Pizarro. Parang magandang kwento to sa lahat ng mga empleyado na 8 to 5 ang schedule, tapos Monday to Saturday, diba? Likod na masakit, diba? Grabe nga naman. Ang alipin ng salapi or ang babaeng walang tigil sa pagkayod, sabi ni Zian Venezuela. Ang alipin na salapi. Kwento ng karamihang mga empleyado, di ba?
ang alipin ng salapi. Dear Charo, ako po si ZN Venezuela. Basta Ginebra Idol, sabi ni Darwin naman dito. Ito naman ang pamagat ng mga manginom sa mundo. Again, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi alam kung anong context ang ating pinag-uusapan. Pero tayong question of the day. Kung kayo ang tatanungin, mga kapatid, anong title ng kwento mo sa MMK? Alin na pag-usapan natin yan dito sa ating programang The Breakfast Show. Mahaba-haba ang oras nating pagsasamahan. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... okay lang yan. Diba? Shout out po sa 17 million of viewers natin sa mga sandaling ito. Sabi naman dito ni ano ni Darwin, buhayin mo lang ako, di na ako uulit. Yan ang... para sa mga inom yan eh, di ba? Yung mga nakikipaglaban sa hangover pagkatapos ang inuman. Aray ko po! Sabi ni Sasso. Magandang morning from CJ. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning din po sa mga nag-aalmusal pa lamang sa mga sandaling ito. Sa mga empleyadong nasa trabaho na nila at nag-aalmusal pa lamang, di ba? Kayo yung mga, ano, mga warang na empleyado. Nagsabay mo yung time-in mo at yung breakfast mo. Bihira yan. Bihira yung pinapayagan ng boss dyan. Kapag nasa work ka na, dapat trabaho lang inatupag. Hindi yung kumakain. Ganyan na yan. Eh. Sir, pwede mag-request ng kanta na di pa tapos ang kwento ko. Ha? Pwedeng mag-request ng kanta na di pa tapos ang kwento ko. Ano daw? Hindi ko na-gets yung ZN Venezuela. What is that? Kabayang bundat. No? Medyo choppy ka dyan sa comment mo na yan. Anywho, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Andrew E. with a song called Alabang Girls. Back to back with Black Jacks noon at ngayon. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

23 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're back with me. And still, you're stuck with me. My name's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Yeah, buddy! Takas maka, ano yun, ha? Attorney Harold Respicio. Anyway! Again, kung may mga nagte-text man po sa ating text line sa mga sandaling ito, hindi po natin mabasa yan. Gawa ng naiwan ng inyong lingkod yung ating telepono. Sabi dito ni It's Me, kung lalabas man daw ang kwento niya sa MMK, gusto niya lahat maiyak kasi hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ito naman si Sasori na lakas man trip ng mga commenters natin. hindi pa daw niya nababasa yung kwento, naiyak na siya. Uy, by the way, ano, I'd like to acknowledge yung panonood sa atin ngayon ni Prosecutor De La Rosa. Ang ating idol na prosecutor, provincial prosecutor, na malaki ang ambag sa life lessons ko na ano, ang tawag dito, nakapag-open mind sa aking kwento, sa aking buhay. Prosecutor De La Rosa, sa mga nakakilala po sa kanya, alam kong alam nyo na, ganyan. Hi po, pa-shoutout po ulit from April Finn. Better. Para sa akin, ang title ng MMK ko is tribute ko sa mga ina ng tahanan. From DJ Echo. Nanonood rin po pala sa... Nanggugulo kasi si DJ Echo. Shout out to Katoliko Fan.

Gulo po ang inyong ano, eto serong DJ sa ating comment section. Para sa mga I know. Eto serong DJ sa ating comment section. Para sa mga I know yun eh. Pang Halloween. Para sa mahal mo ako ngunit di ko ramdam ang bayaw at bienan. Ba't ganun? Pinagdaraanan siya. Ang bayaw at bienan. Ba't ganun? Pinagdaraanan siya. Mahal ko ang

Magbabati po na nagpapabot sa ating text line. Eh, hindi ko po mabasa ang inyong mensahe. Pwede niyo po akong panoorin sa aking TikTok kung tumaan po man sa inyong FYP. Para maging updated din kayo, pwede niyo rin akong i-follow sa aking TikTok para makita niyo rin ako, diba? Sa mga nagtataka, ano yung itsura ng DJ na ere? Naalala ko kasi nung 2016, wag na. Hindi natin sabihin yung taon na yun. Nung bago-bago ako maging isang radio DJ, sabi ba naman? Ako mismo yung pinagtanungan pagpasok ng studio. Saan po si DJ Max? Ako mismo yung tinanungan na. Ay, si DJ Max po, wala na eh, bumaba na ka. Ano po ba sa tingin yung itsura ni DJ Max? And that was...

Lap trip DJ yung kaibigan kong maoy, ang daming makaka-relate. Lap trip DJ yung kaibigan kong maoy, ang daming makaka-relate dyan. Mga mahirap ka banding sa inuman. Sabi dito ni Romel, ang sugpo ng buhay ko kasi yung asawa ko mukhang sugpo. Grabe naman ang pambubuli sa asawa na yan. Di ba pwedeng ano, ikaw din eh, mukha kang ano, mukha kang dugong. Lakas ba kalahit ng asawa, akala mo kagwapuhan naman ere. Grabe Romel ha. Ang asawa kong sugpo, sapagkat ang asawa ko DJ ay mukhang sugpo. Lakas baka bully ng asawa eh, no? Kala mo ganun din siya kagwapo, di ba? Hello po! Good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-aalmusal po dyan, habang na tayo ang kanilang background sa mga sandaling ere. Sa mga walang magawa sa buhay. Anyway! For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Shackle with the song called Tropa. Back to back with the Brown Man Revival's Amaling Akala. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Let me live that fantasy. Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Ah, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
3: Ako po, sir!
2: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
3: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: ice cream.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level.

isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako!
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: naman dito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: twerk.
1: She twerk.
0: Turn up, bitch.
2: 99%. Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
3: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
3: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
4: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
5: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
4: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang!

0: Bisit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ha, para tigis na tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, paklang po.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa mat?
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tufsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo! Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah!
1: Hindi! Dahil nakakasira ka ng buhay ko! Buset!
2: Ay, yun lang!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, mink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: Ah, yun lang.

0: must stick with you.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: luto daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: mo? Magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo. Bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Kung bootleg, wala na akong legs. Basta.